0: gba wa o ye ko wa ni church lasiko yi o ko tun wa so pe aro wo yi kan kan pa
1: baba legba na ni ojojumo aye ni baba legba ma nko lorin loju gbogbo family ti wa loju gbogbo idile lo nje be baba legba ni e ise ni bayi o oni ki tan ni je o meniyan ba gbekele ni yeyan le yeyan lule olule ni omo je olule lekini olule gbi
0: baba legba ni lo olu akoko
1: olule gbi
0: o se lekiji
1: o tun lule gbi
0: elekata eke
1: o olule gbi gbi gbi ni ke ma je ko lule ke
0: eleyan lo npe ni tribu ilule
1: ilule buruku
0: ilule keke
1: baba legba ti kilo fun gbogbo wa sa pe awa ko gbodo sole mo se lale osan
0: e se sole
1: edaji owuro agbodo mu ise lokun kodun e da mo pe egba meji ko gbodo jiyan.

0: so nipa re yiun an mewe wa a ko won lawon agbegbe kan iseyin amu won be saki amu won be on se mo pe bi a ba nso ati seyin ati saki gbogbo e ipile oyo o na ni a wa nbe o nigba ti o pari atotonu oni be ara won kan ti an ba ah lowo awon eku kan ri begina oni egbo a kan me eniyan awon ba lowo won ba ba legba ah iru ki yo
1: okan
0: oluwa sanu o won ni otan be hun awon to be ran ara eniyan ni owo won o won ni otan be ara kan be ti ati gele kiri lekiri lekiri won ni kan be tan ka mo won lowo agbari eniyan won na to ba mo owo won o won ni otan be yato fa won ri to ti gbe ta kamakata won ogun abenu gongo an kan makata won nigba si ayan lade en to tan imolese wi pe eje mo pe isele ta nso nipa re ye awon se ayewo fini fini o lo si inu igbo kan igbo iberu aye ni oni ngba tan gbe wadi alagba kale be ni wadi ohun ti won fo pe inu igbo o na ni awon eruku won ye oni afori mego si o ona wa won be ni ari won ale won aba won ako won nle ma wa ni oruko won nigba ti o se atotonu oni be ba gbagbe en to je commissioner fun ise olopa ni ipele oyo oni an ti salaye tele abi mbola olugbenga o ti salaye pe ewo ko saye fun wa daro be wo koroko ndu be wo gbangba be wo korodo agbayin mu ejo lamba po ku labe ebawi ofin ha ijambo oro de duro oni wa di nte waju ni o tori pe won ki yo se alaimoju ba ile ejo iwe royin vanguard lo je ka ri gbo eyin na le nawo gan ke le ka so we waju o
1: ninu iwe royin the punch lodo temi la aro yi iroyin na re ipinle osun lo si gbe wa lo pelu akole to ka so de wi pe ninu ijoba ibile ogbon adeleke komokan dini ogun o
0: ke now
1: oye ba nji komokanla gomina ti ipinle osun ademola adeleke tegbe oselu accord iyen accord party woni na ni o ti ko ijoba ibile mokan dini ogun ninu ogbon ijoba ibile ti nbe ni ipinle osun nigbati alatako re ti egbe oselu all progressives congress apc bola oye ba meji ti ohun ko ijoba ibile mokanla ni o ninu eto edibo yan gomina tuntun ni ni ipinle osun to waye ni ana gangan adeleke ewe won ni na ni nduro de ikede o latodo ajo eleto edibo ile nigeria ti won kede re yanyanya pe to ba ni o se je o eni o gbegbo orokere o iyun o leyin ti gbogbo akojo esi dibo ti o ba ti waye ti ikede re na ti o si ma waye be ni oni ojo aiku sunday akojopo egbe oselu me edogun ni won kopa ninu eto edibo ti gomina ni ipinle tosun sugbon egbe oselu accord ati egbe oselu apc ana ni won la ipaju ninu awon egbe oselu gbogbo toku egbe oselu ti African Democratic Congress ADC ele to je pe Najim Salam ni won fu akale o na lo se ipo keta sugbon niyan niyan ipo keta nloko e to je pe

0: ni o ko si ju be lo ki soro elesin jesin kankan rara teni kan ma gbe oro esin wa ma fi mu ki orun nu awon eyan o ta lorilede Nigeria
1: oda eje ka lo secretary to je minister foro ise akanse lawujo wa ni orilede ye senator David Omae eni to si pa yoro loruko are orilede Nigeria Bola Ahmed Tinubu GCFR oni baba ni awo se ri are wa ni orilede Nigeria o fara ejin fun awon ilana isodotun apa gusu ila orun orilede Nigeria oni be e dagba soke be awon ilana sogbe digboro eleyi ti isejoba are Bola Ahmed Tinubu to ti gbewo apa gusu te ila orun orilede yi o nigbati o mai en to tesiwaju nu atotonu re me pe bi a ko ba ni gbagbe e ri pe are Bola Ahmed Tinubu ona lo kede oruko ohun gege bi minister fawon ise akanse gbogbo ni orilede Nigeria oni be ni yiyan bayi ti are yan oni eyi na lo se afihan eperegede ilana isejoba eleyi to jina denu ti are Bola Ahmed Tinubu si orilede Nigeria to fin tuko isejoba re oni yan sipo tan so nipa re yin o e je mo wi pe o sun apa ti goso ela orilede Nigeria

gẹgẹ bi ohun akin oyebode o onise ri orilede nigeria onilu awon igbese kan igbese ohun ona ni ilana ajosepo ile itomoyan lori laarin ijoba apapo orilede ati awon ijoba ipele lati le muke oro aje ko tuboja ewi olofe gbera o nigba ti o se atotonu sowo iwaju o ni ohun gẹgẹ bi commissioner fraud to ni se pelu eto isuna ati oro to ni se gẹgẹ bi alaga fun agbadopo awon commissioner feto isuna nipele ko wa awon ni orilede nigeria o ni are bola amar tinobu o saaju lo ti kede eyanya pe e wo ijoba apapo orilede nigeria a se afikun owo to nwole si koto ipile

0: so wakati uno ni ashiwa bute je pe akoko yen ti pe wa lejo pupo laro yi ama ma se ni alafibo lati ile ati odo wa nbi laro yi gbogbo awon to ba si fe ba wa da si ani ori ofe lati pe wole sugbon awon alejo mi ti wa nbi mi si fe da won lagara mo ni baba mi ninu oluwa inu mi dun go lati ri won lori so wakati laro yi ta pe won awon ni mo ni fa won nkan ye inu mi ba dun sugbon awon atomo won ojo ma si ata mi yen lori eto yi laro yi prophet olatuji Olapade daddy eba mi ki awon omo Nigeria come up with today si kulu ti wa nbi laro yi
1: e mo ki gbogbo ara ile mo ki gbogbo eti to n gbo mi ati gbogbo oju to wa ni kan ni splash
0: FM
1: mo gbadura fun yin loruko Jesu eti te fin gbo wa ko ti ni di be si loju te fin wo wa ko ni fo
0: amen
1: god bless
0: you thank you so much e ka bo si kan ni splash FM fun igba kokko lori eto wakati akiyin kabo be no ni olorin emi ti gbogbo wa ti mo pe won bo le ni Sade Taiwo evangelist Sade Taiwo Paul and Silas gbogbo wa la mura lojo Wednesday e ke wo ejo won ma mura won e ma ti mura

0: gan mo ki gbogbo eyan omo Olorun kakiri agbalaye oruko mi ni Folashade Taiwo. I love you.
1: Ẹyin arale laaro yi eja sare lo si inu mi dun pe awon iranse Olorun ti mo gbe wa ati baba ati olorin emi won ma mo fe fi oro won lati fi se apejuwe lati fi se bawo ni ka fi se awon la ma fi se case study laaro ilori eto yi mo ko mu ko jade a fi nkankan wera won lekan pe battery ti a nlo boye le to wa lori ero agbelewo wa yi tabi ti e wa nunu moto pe kilo ma pa battery gege bi iranse Olorun mo ko fe ke ba mi ko awon eyan leko laaro ninu ise ninu emi kilo ma pa battery
2: seri ohun akoko ohun ti o ma pa battery oni pe se won pe ti battery o ba ti recharge mo dedan na ni yo pada
1: teyan
2: ba charge e
1: mo like
2: so o ma ku elekeji ni pe teyan ba ti fun ni o ba charge to ye pe akoko to ye ke yo kuro ninu ina te yo kuro ninu na eleketa ni pe ti won ba mo high current wa o se se ko je ko to ba ti blow charge yen affect battery emi de na ni pe to ma pa ba pe teyan ba je pe awon kankan wa to ye pe nilo ki phone si mi to ye pe bo
1: je pe battery se battery moto teyan ba fi sile teyan ba lo se ko ni wa
2: o dodan na se ri battery moto yes se ri battery moto teyan ba fi le ti o lo a sese lo gbe ba battery charger ni tori pe yo pada di o le mo baje sugbon ko ni le mo ina daada
1: jade mo e ja gbe wa sibi tan logo bawo le se n charge
2: emi Olorun ni o emi mimo ni
1: je ma jo need sha
2: ko bo lo sha fi to ba ye pe o ba ti mu
1: kan e ma to ti kun kini e ti kun
2: isoro ta ni ni akoko yi ni yen to je pe opolopo raye lati le charge are mo
1: se o ni lo ni
2: o se dandan
1: emi Olorun ti de
2: o bodo jo
1: mo
2: Jesu gan ma n lo charge are ninu agiju now when you wait to ba tin je po ti o flow o da jade o da jade o nilo lati refill that is Jesus tun nilo lati lo nu agiju lo ma gbadua ni ko ni ide e sugbon ojo ye wa pe gbodo wa le refill so to yin o ba ti ri wa refill to ba ya gbogbo e ma drain se mo pe a n ta pe ni anu tin famiro yan yi o ma wa nbe for so me telomi o ni mo pe famiro yan tin gbe lo
1: o mama gbe lo sa
2: ko ni be ni ai ma ye fami royan to je po ti gbe
1: aya
2: to je pe bo ko to gbe ojo ti lo so eni yo ni mo po oni no fresh anointing so fresh anointing yen lo ma lo refill e lati se retreat ni eni pe iranse Olorun wa no yera o lo gbadua ben ma
1: thank you so much sir e je pada sodo Olorun emi a de fe fi aye won se apere lati so te yan ba ni ebun gege bi Olorun se fun eyin ni ebun ti ko ba lo se ebun yen le lo
0: ebun ma lo te yan ba lo ebun a ma fi yan sile won ti ebun wa fun ni pe ka ma lo tori ninu lilo ni idagba e wa ninu lilo ebun
1: okay
0: ni idagba wa
1: okay
0: sugbon lai lo ebun eni yan ma kere a ma dinku titi to fi ma yo tan
1: okay e je ka salaye ebun te so yen se bi pe keyan morin ko ti o de ese mo ti o de ko raye lati fi korin ki abi ki le fi se dandan ni
0: ko raye o de morin ko
1: owo mi n wole fun from mother
0: and yet anyway to be okay ebun le so eni to le ebun le decide pe won o lo sa sugbon ipe
1: okay
0: ebun ninu ipe
1: okay
0: dandan ni olo igba ti Elijah so wi pe ohun nikan loku Oluwa ni wo.
1: Awon to
0: 1000
1: ti o
0: fori balẹ fun bale. So ebun ninu ipe dandan ni fun e lati lo. Ko si nkan to kan Olorun po ni nkan to mu o fun e. Ipe ti a nso nipa yi gan o se di life fun mi lowo mi o lo ebun ni. O se di life fun mi lowo mi o le
1: mo sise omi o korin omi raye mi o le play
0: won ni sugbon nigba ko bo ba mama bola re won le so ohun ti ebun ipe to je won le so sugbon nisiyi
1: mo ri awon kan to je pe boya to ri nkan ti won ri bi nkan se ri ni music world generally won wa discourage pe wo in se mi raye o mi ro pe mo raye fun ise yen gan mobile
0: lo ti to
1: ki le fi kini kashi fun ra won advice wo because that is also pe ta ba gbe sile battery yen ma o ma drain
0: o ma drain ko si ba ife se
1: so
0: in ko kon temi gan ma so fa won yen ni pe oluwa lo pe e
1: okay
0: lo ba oluwa
1: hmm
0: mo se wa mi o kini ki yan ma yan mi je o ami o kini ki yan ma cheat mi ma fejo es oluwa ni eni to eni to ni mi o lo ran mi nise ko de so fun mi bi pe mo ti pe bayi o nkan bayi ni ko ma se to ma ti pe ko so bayi ko se bayi ko se bayi sugbon o ni nkan lati fi toju mi gege bi omo olorun
1: sure
0: o de decide pe o fun mi o ko iwo at eni to ran mi de mama bola re so nkan kan mama said you can only slap me for once
1: hmm exactly exactly
0: en kan lo le gba mi loju
1: hmm
0: o tun le dan wo mo sugbon ebun lilo orisirisi nkan lo tin da wa pada bayi e wo owo ta na si studio awon platform ton ma be invite ni pe boy outside the country won ma bi elere wi pe awon social kini ko
1: wa be mo
0: won ma ti ri awon bi to ti minister ti o meet up
1: ti o meet up won ri ti ero yen
0: won ni pe e ewa won ton se program oni ye millions ton fin se program
1: okay
0: tori pe won fe royin ogun olorun ni o
1: hmm
0: ko si fun kan mi o won fe royin ogun olorun ebun lilo on lo fi kun agbara battery wa the transformer
1: ye ni pe bo se wo ko wa discourage to o ko ma lo
0: keep pushing
1: keni yen si ma lo
0: ma lo olorun ki pe ni fun ya je
1: I love this. Eje ka wa wo gege bi olorin emi bawo le se ma recharge battery tin. Tori mo ri opolopo olorin leni. Elomi o raye church. Daddy ma ba mi dasi. Elomi o ni church o. Elomi o duro si under pastor kankan. Te ton ma so npe ejo ko nbe yen bi te fe lo leni yen. Eni lati pray na ke to lo. Ko ti eni so fun anybody gan. On your own wa adawa super. Mo ti gba na bayi. Mo wa lo si gbogbo aye bibili so elomi won gan ko le teri ba fun awon to wa loke mo now bawo le yin se recharge
0: thank you ma ti o ba ti sise dandan ni ko tun ara di agbara ta na o to fun teni
1: igba to
0: o le je wi pe agbara ti mo ti bere lati bi 10 years lo sise lowo eyi ti mo se n bere bayi o le je awon odun to tun bo o le sise ori pepe ko so wi po ni oni lo gba
1: si
0: wa lo gba
1: si
0: o de se adura nu yara elomi believe pe o se ori pepe la so o koju saje o koju social o koju si gbogbo o se adura nu yara
1: se ko je ti nu yara
0: o se adura mo join pastor mi ni online
1: eh
0: o se ru adura ba yen jesu oluwa to yera gege bi daddy se so
1: yera ni
0: wa yera
1: ori oke with god
0: ori oke wa powerhouse wa
1: aya
0: ti won tin bere ninu ori oke agiju tu wa lori oke
1: beni
0: to ba mo popular celebrity ni e
1: to fe mo ori e ko wa
0: won gbo eyan gori gigba gbadura
1: aya
0: lati bere fagbara iyen fun iwo to mo wi pe in to deliver gan looto agbara tagbara
1: I think kada sodo baba mi an bo lori Paul and Silas laarin iseju bi meji si si e je kada sodo daddy overcharging se o ma poju ni tabi ta ba ti poju yen se a ma silo ni abi to se ma wa overcharge to le baba tri je
2: ise ri ti eyan ba ni eko ẹkọ ṣe pàtàkì so téèyàn bá agbára ọlọ́run òkè ń wà overcharge
1: okay
2: but ẹkọ tí ò bá ti sí ẹkọ ńbẹ èèyàn á ṣe lò so because ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wọ ò ní ẹ̀kọ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́run mọ́ they base their life on vision ẹ̀bùn dẹ̀rẹ̀ I will not lie to you ma ẹ̀bùn wà ó máa ń gbé èèyàn sókè ó dẹ̀ máa ń rẹ̀yàn sílẹ̀ àìmọye àwọn tí ẹ̀bùn ti gbé sókè ta ẹ ti gbọ́ rí tẹ́ ẹ gbọ́ mọ́ torí pé wọ́n ti ọ̀rọ̀ ọlọ́run yẹn wọn à ráyè sí mọ́ ó rójú ẹni tó jẹ́ pé ó ráyè ọ̀rọ̀ ọlọ́run tó ń kà lẹ́sẹẹsẹ tó ń gba ìmísí látọ̀dọ̀ ẹ̀ So, but say yan ba ti ni oro Olorun yen to fi se background there. Te ba ri Olorun ton mo oro Olorun ninu orin ton ko le ma mo pe eni o sand. So ti yin te ba ri oniwaasu ton waasu. E mo pe eni ki se pe o kan pa ita lo ati itan yarinbo itan kini ki se pe itan baba lola 1930 ni paro titi todun ofe tojo ofe lo
1: o
2: itan lo mama so nti awon oro de wa ninu bibeli to ye ko le mu jade gbogbo owe ti o ba bibeli mu lo mama so e mo pe mo ofe mo mo oro Olorun so ru yen de re o le jo a le pe yen ni over charge.
1: Oh my God! Inu mi do. Tori bi mo se fe ke ba mi tu na le en tu laaro idada. E si ma ran wa lowo sa o. Gege bi woli lori eto yin laaro yi. Because ipele mejeji yen ni mo fe ka sise le fun awon to n gbo wa ta won to ma tun wa tun eto yi gbo. Inu mi de du pe e n ba mi sise lori nkan ti an so yi. When you leave it uncharged. O wa fi ipo wa nbe. Oro yen ma le gan. Tori boya ki so pe mo ti ni idi te won ba struggle lori stage ri a ma lagun lakolako ko scopless you ko si network yen e da ni so tan itan ma wa de orisirisi
2: itan ni igba ti o se
1: mi mo wa ma struggle
2: ko se to buru nbe pe ke pe mi ni e marun kin wa so le marun ti o ni jora
1: so de ni jora mo
2: so en ti won pe ni en to e pe o wa o charge ni yen o mi memo o de se magic in to ba ko
1: to ba wa
2: nu lo ma sise le lori e understand so on to pa opolopo niyan to ba ti fi emi olorun le iran akoko e re pe gbogbo opolopo te ba ri prophet ni lopolopo n pe ra re opolopo de re te ba de re pe ebun lasan ni ka ni ebun iran ko so yan di prophet ka ni je ko so yan di owo
1: eyan riran
2: ni no that is no gbogbo emo olorun gbodo riran emo every omo olorun ni enta
1: so
2: sugbon tan so ni wi pe awon to mo oro olorun nipasẹ olorun won kin sise o
1: wa
2: ko ju bele
1: mo ro pa awon eyan ri kokan tabi meji kan laaro yi awon to ba mo oro olorun won kin si o won n sise tori oro yen a ma guide won a ma to won a ma ko won a ma fo yin gbogbo yin
2: won a mo principle bi ti won ba le ti iran ba de oro olorun ma guide e pe eleyi o se atodo olorun aboro mi bo ni iran se ma so fun mi pe kin lo we fun yawo ni yawo when ti o mo oro olorun a lo we fun yawo ni yawo na se won we fun yawo ni yawo ni so en to mo oro olorun to mo pe it's not biblical why ti mo ma se yen olorun le queen lo we fun yawo ni yawo so but en ti o mo oro olorun a no gbo o de gbo ntooto gbo won kini genesis ibi to ti gbo
1: ohun po to le gbo wow mo mo pe le n je eko fun wa lori eto yi laaro yi awa ti abati awon kan ba mi soro be ni lati bi ose ifa mo pade eyan kan ajo sun ni bi kan ta jo wa ni to je olorin sugbon mo to so experience e mo ri pe fun re lo pu la re pe wo te raye mo ni akini de mama ku o o mama ku lai se pe a ba nlo battery to gbe sinu wa lai se pe a ba nfi soju ise ni gbogbo igba nigba to ba ri pe o ti sise yen to pada
0: ben
1: iwo ni ko tutun agbara yen ki tu gba pada ko ma ba de pe boya bi dali se so lo kan ko ni mo ko ti njo ko ni mo ko ti ngbe die Olorun ma je ogbe o loruko Jesu Paul asale mo boda di tori ise te ma ba mi se o wa nbe laaro yi ibi ti mo fe ke gbe wa lo gangan awon eyan to n gbo wa lori ero ayelujara ati lori radio wa laaro yi mo mo pe le ta nso yi o ni se pelu adura Olorun ko ran onikaluku lowo ati awon to gbe ise Oluwa dani gangan agbodo lo sibe Paul and Silas re odun ke lo ni ma
0: odun kejo ni awaye
1: odun kejo
0: it's
1: years eleton aje osu kejo odun kejo
0: eyin gan
1: can you imagine osu kejo
0: you are in
1: odun kejo bawo wa ni akori le se deliver deliverer
0: yes ipile program yi gangan bi mo se bere lowo oluwa pe kini ki ma pe program to so yi
1: okay
0: oni pe ki ranti ipile mi Paul and Silas oloda mi pada si inu ise awon apostle won gbadura won yin oluwa ipile
1: ile
0: itubu o si mi titi ninu e lati ri itusile itusile ti ti olori ile tubu fe para e
1: be ni pe o ki lo sele bawo la won le se lo
0: bawo na se lo
1: se won o ti daran bayi to koja ogun eniyan
0: but oluwa kini ka pe ti to dun yi olo so fun mi pe di mo tun bere pe ejo deliver deliver mo bere lo awon eni em pe deliver oluwa so wi pe itusile
1: itusile
0: odun yi won fe fi se itusile
1: itusile
0: fun wa
1: fun ogun eniyan to ba wa ni Paul and Silas
0: Oluwa ranse o tun ranse si wa o tun ranse ko sele ri ko sele ri
1: wow
0: bi pe awon eniyan gbe omi won fi pray won fi omi omi
1: so olorun ka se be yen lodun
0: yi
1: keke body gbe omi dani
0: o gbe omi
1: lati fi gbadura
0: mi o mo bi mo se ma so gan
1: kan ma ni
0: o tun lele se bo olorin ni Esha gbe wa lati because ko sey to ma fun
1: ni e ma wule ro ko bi asade fe fun yin lo mi
0: mi o lo mi
1: koko mi wa o
0: mi o lo mi o
1: konika ku gbe ti e bo
0: mi o lo mi
1: eh ni ojo Wednesday
0: ben
1: konika ku gbe ti e bo gbogbo awon eyan to ti mo bi ti a tin pade eh papa awon mi ti o tun si mo be eh ibo ni ka ma bo lojo Wednesday
0: watershed garden
1: ni lo ibadan
0: ni sawmill ta ba nbo lati gate a ma koja loyola ti o ba nbo lati sawmill a o ni de loyola school of makan watershed
1: ago mejo asale ni gbogbo eyan ma pade fun Paul and Silas to dun yi mo ti ri awon iranse olorun to nbo nbi baba wa nbo abi
0: baba woli ezeka oluboyola dich baba je majemu
1: fun ipade Paul and Silas
0: mo ma mo so wi pe ko di gba ti awon baba e ba sun ni wa se ma
1: tap wa se a ma gbowo kiri pe olorun awon
0: olorun baba re
1: no nigba to wa laye bayi
0: to wa laye
1: that's good
0: so baba ma wa mama baba ma wa ni London ni time yi so mama bola re
1: mama wa round
0: mama omo ma je mu niyan
1: mama shade taiwo gangan oniyan
0: bibi
1: o nbo mo ti ri awon eyan to po nbi ife odogi nbo eh olorun awon baba wa awon nbe
0: emi
1: awon woli yes
0: oladosutu
1: ayabans woli agba mo ti ri opolopo awon eyan bi dare titi layo tabita mo ti gbagbe tabita wa nbe o ile ma kun ati opolopo awon olorin emi ti o tesi ninu iwe yi lo ma darapo mo wa ni asale Wednesday ni lu badon awon eyan fe gba number bayi elomi o mo bo se ma debe e le salaye lati juwe fun won da Fola Shade Taiwo lo pe gbogbo wa lati darapo pelu Paul and Silas 2026
0: Wednesday asale asale dilemo
1: ti ose ta mu igogan ona on the 19th August ona la npe gbogbo wa e ma pe number yin ke to dide grow lori eto yi laaro yen pada sodo baba mi laaro idati maintaining bawo la se le maintain battery to wa nu wa igogan
2: sheri ohun te yen le fi maintain yen ni pe ohun akoko ni pe ke yen je ki ibasepun atolohun ko ma ye so because if you disconnect yourself with God
1: relationship relationship wa pelu
2: olohun no se pataki sheri opolopo wa we based on our life our destiny on one
1: and eyan ko ti en binu to tun pe mi lose yi to ni awon baba baba yan won raye ri won won a fe ba won soro won raye bo mo ni a sun mi die e fa olohun mo ra die e fe je fa won yen lorun le die
2: because nta ti gbe kale na niyan bi pe won gbodo
1: ma ri won
2: sugbon to sele ni pe opolopo o kin le ndagba in the spirit tori pe ti baba yen ba ti sun o pari but next time around opolopo wan train ni won yi pe you can be your own prophet to ba kan je pe o deep
1: o deep
2: ni
1: lo
2: you need aboro mi be en to fe foko nisin to lo ngbe iwe to gbe iwe bi marun oko mo oko ri bi marun
1: wan gbe kakiri gbogbo awon baba baba
2: a si mu a si mu oko loko lo ma fe o ma regret keyin ni ko lo ba sese to lo ba fun ni o to lo fun ni mandate pe this is my husband o wa le lo ba spiritual husband father
1: daddy
2: nti mo ri lele sugbon o ri keko kan gboruko kaakiri orisirisi oruko emi wa to je pe okay e je kin salaye kankan fun yin ma eni ti o recharge arakunrin kan o mo obirin kan mo omo mi kan mo okunrin kan wa awa fe o wa daddy en tun fe fe lele mo wa awa gbadomo ni so so fun epun ti ni omo ri ko so fun e ko so fun omo o ke nsarun sugbon sugbon o keep e fun mo ni so so fun pe o ti lo mo ri mo so fun pe arakunrin o ti bi mo ri o lagbaja baye o bi mo fun temeju baye o bi mo fun o lo fe sese so fun ni mo ni so ko ni lo ki sese so kankan fun e o yo ko eni abi ki so ko e o iwo lo wa mo so opolopo when ti won ba ti ni rile ibasepo pelu olorun o se pataki gan o tori pe emi mo ni o mo to wa yo mo ko wa yo mo fi gbogbo han wa yo mo tori pe nigba to ba ti ni ibasepo pelu olorun wa ni ti won pe ni humbleness
1: humility
2: oh my god emi re leyin a je ki battery e ma charge ko ni joku awon ya so pe eni ma gbo de se lebun to e ma ni emi re le o sugbon eni to ye pe ebun eyo kan lo ni egbun re dere ebun koro ni agberagade agapa bi eni pe shoulder re o lo soke en ti o ti ko ti debi kaka aye mo so han kan fa won ye pe oluse ni ma ngberagaju ani eni to ti ni oro daada toro toro n be ninu aye awon ngberaga mo tori pe won ti ri pe awon ofe tete so in to wa n be niyan so emi ngberaga yo je ki battery ku o eni ipo to wo ko ni wa
1: won ti fun wa meji inu mi de ndu mo ro pe eyan te gbo we ba wa ma ko sile relationship pẹlu olorun o ma mu ko humble amu lati awa mu emi rele wa
2: amu emi rele wa tori bo le ni emi mimo ko gberaga ko possible wa ni emi rele yen dere o ni olorun wa gberaga lokere lere o no jubo oni rele ibi kan tolorun so po o reference oni rele niyan o fi owo fun won so when to ba ti ni emi rele ko sibi to le de laye awon eyan feran
1: oh my god
2: awon eyan asanu e se bi omo mi sade lele emi rele nbe ninu aye e now ti o ba nemi rele o mo en to ni na oju ma so pe po lo wa da bayi so emi rele o se pataki ninu aye eyan o ma nje ki eyan ga
1: battery yen
2: be ni sir a je ki battery yen ko ma charge tori pe olorun ma ma olorun ma minister si e aboro mi yin emi rele to o ni yen a je osi so baba kan wa church ki baba kan wa church eyan ki en so pe baba be se wo ye be e ni pe ku o ko mo ti go e mo ye pe ko si eko ko si emi rele emi olorun o se nbe ebun lo ni are you getting me opolopo awon to de sese ngba won to ngba se oluwa ni isin opolopo won lo fe tete ja o si ona ti won ni so lati gba gbogbo ti won ni lo lati le fi be ni so emi rele ye a je ki battery yen charge forever
1: bi ni ibasepo pelu olorun ati pe emi rele ohun ko ta le fi maintain battery wa
2: o niyan forever
1: ti no yin o fi ni ku to fi ma ni contact
2: pelu
1: olorun te ba lo wrong wa yan contact
2: kan o pada se
1: ti o ni blow da
2: o ni na
1: kan be ti o ni egbo mo na o fe blow bo le se blow
0: emi fe grow ni
1: ah tori oni bi blow yi e ka ba se egbo o ni
0: emi fe grow ni
1: oh pẹ̀lú wa lórí ètò elder pastor Bamise Taiwo Akinyi Akoimora Paul and Silas heya mo mọ̀ pé ó dàbí eré ó dàbí àwàdà ṣùgbọ́n àti rí ẹ̀kọ́ kan tàbí méjì kọ́ láàárọ̀ yìí ẹ jáwo dáadáa ẹ jáwo ẹlòmíì ti gbẹ tán ẹ jà padà.

0: ẹja pada kakoko
1: tabi to je woli e so ma wa ko ma wo de oko eda
0: God bless you
1: so ti ta ba wa ri oko re ti o fi owo fun oko re e se ni olohun
0: ko gbase ro
1: se e boloni ko leko
0: mo ni case kan lowo ba e ma ja lo be tori mama yen so pe ko si o ni marriage oh, the ministry, tore. Ko si ministry, amoni mo mi ma so be, won ni nala. Won awon le so pe niyan o ni ministry.
2: Ben.
0: O ni ministry ni.
1: Ben, marriage gangan ni won akoko ton lo ma akoko bere lo we yan. Ti marriage yin o ba ti mo wahala ni. So I ni be opologbo e ma je tun so ke bi bi o tun la
0: me ti mo se da
1: e ma je so e bo si mo kan chance on e pe we need just to tell people pe to battery gbodo wa refill o ni lu olorun o le darinrin ajo aye
0: be
1: opologbo wa opologbo woli wa to ye pe o keji yawo esinu ile o so re edo olorun mama bo se le soro ni church yato si bo se le soro ninu ile o so iyawo opolopo ona ni woli mi ona ni iyawo alali e bayi so bo lo se fe fi bo lo se ba fe refill obinrin to ba ninu je ko to jade eh to lali e ko to jade ko se kini kan to jade so
0: bo ti soro buruku saye bi pe ko
1: be ni now so in to man fa niyan so ta ba ti le niyan mami e ma je ntan yi olohun wa ran yan lo de pe battery yi o ni ku lai lai wan ya to go be the glory pe titi baba yen fi lo ninu aye e wo awon baba oba dare now e wo awon baba oye lami now e wo awon baba olowere now to go be the glory won ba je ki won to lo battery won wa be titi dojo iku ni
0: hey, mo mo ko baba tin ba wa soro go eh la ro yi. Hey, fola shade taiwo reti wa we yo tin ki won na eh baba mi prophet won ma je mo lumide e ka ro bi e se darapo mo wa lori eto wa kati. Yo don Wednesday na la fi pade si o la go mejo asale watershed garden eh nilu Ibadan eh oni anbo lati wa yin Olorun. Eh asale yen ma ni agbara eh tori mo pe di deliverer o ma wa fun gbogbo wa lati tu wa sile asale itu sile agbara eh won lo ma je daddy ma pray fun asale yen loni kan to kuro lori eto pelu wa e je nsare lu laarin iseju marun eh ten ba lo wrong charger se ko le charge na
2: wrong charger
0: eh
2: ko le charge
0: o ko ni charge
2: o tun ma discharge
0: wrong charger e ti ma ya tin pe e ya mi kin sare fi kimi na
2: o ma discharge tori pe ko papo
0: ko
2: charging point wa ototo ni o le ba phone
0: o tun lo ma ba phone je ni
2: o le ba ebun je ko o na la pe ni copy cart awon ton copy
0: ibi ta n bo na niyan pe
2: o fe copy fe se bi bola re o fe se bi kini o fe se oke ti bola re ti de ni
0: kini se mo pe ibi ta copy de a to copy aso wiwo
2: beni
0: a ki lo je wa gona
2: beni tori a o ni
0: mo fe ma dress in fact aso yen na emi na tugbo ye be lo ma gbagbara de ni
2: ko ye mi o ko ye mi nkan da won yan se nsin to poju
0: to poju
2: bai
0: and copy ara wa
2: and copy every bone to ba jade wa ni pe on trend every pe orin yen
0: star yen
2: to ba lo minister to ti ko o si ni life yi mo so no lo je pe orin pastor kan invite wa o so fun wa wi pe anti nkan to je ki n pe yin ni wi pe gbogbo orin to lorin akọ fun wa awon choir mi akọ
0: o ati ko o
2: awo kin po lorin te wa ko praise and worship fun wa o ide ti baba
0: yin ni
2: bi ti gbogbo ta de lo baje de a si ni awon baba ti won mo ton fe gbo won de mo ton fe ri
0: ma try lo charge oni charger go to bad ti n lo ti mo bi to ba ede a blow e danu na
2: charging point e ma baje
0: charging point o je mu ko mu oju ele to ye ko mu gangan ona yen ti baba ti ba wa so ibasepo pelu olorun gbogbo kona kona yen je ki tare join wa yapo
2: je mbo se pe e ma je mu titi e yato si titi
0: join wa yapo mora won
2: ototo ni
0: ko mu na wa join wa yapo mora won
2: ala won moto to ma se be
0: of course e ja wa yawa le gberi abe ka japo mora o sha pase mora won pe no we must
2: start
0: o de ma start ko mo so di e ki de ma sise
2: irin e kan ni gbagan wa jo
0: be ta sha wa cha fagidi se lo pe kini a lo
2: arin
0: o ba di agbara
2: wa da won yan ru
0: a ba kile nu wa je
2: wa lawon a da won yan ru
0: a ka da gbogbo le ru ti e ma da gbogbo a ma fori gbagba ile a sha mo sha olorun ran wa lo daddy e ma gbadura fun wa bi ta ba dere o
1: Olorun agba wa
0: ko ambi Jesus
1: agbara Olorun
0: ambi Jesus be ni agbadura
1: Olorun alagbara imole laarin okokun aye agbadura fun iran wa yi iran yi loruko Jesus Oluwa tunse
0: amen
1: Jesus iran wa yi Oluwa da pada
0: amen
1: loruko Jesus a fe pada sodo re ohun mi o mo ri a fe ko force wa loruko Jesus Oluwa sebe
0: amen
1: ememo ko ran wa lowo
0: amen
1: je ki ahanu ku dide je ki okan wa ko bale loruko Jesus Christ Oluwa ememo re mo fi wa sile o
0: ma
1: charge battery wa agbadura fi opade Paul and Silas afili olowo ojo weze oluwa gba koso
0: emi
1: mo rin koja awon omo re to lu ati awon baba to lu olorun wa pelu won omo re to fun ni vision ibi mo jo sele si
0: mo
1: jo sele soko re
0: mo
1: jo sele sa awon omo re olorun ko se be ogun ni foruko lo wa
0: hallelujah
1: mo gbadura fun yin bi o ni bayin olorun wa ba mi wa pelu yin
0: be
1: ni yo de Jesus oluwa
0: Abi, abi, abi loruko Jesu. Baba wa prophet Olatunji Olapade. Awon na ni won tin je buku fun wa lori eto yi lataro. Dadi lati ni jowo
1: lati Christ Disciples Restoration
0: Remase. Nibo ni yen wa.
1: Eyi to wa ni Adegbaye ni Olode ni ilu Ibadan. A pe ni mumi kuro ni Agiju. Tori pe every Monday la ma se ipade mumi kuro la Agiju ya go mesan se ago meji la so won la ma fi ma pe gbagan yen pe
0: mumi kuro la giju
1: so anywhere teyan ba ti de lade gba ile bele epo ba ti yen to ba so pon lo si mumi kuro la giju
0: mo agbe de awon yo fe number yi
1: 070 88 75 42 99
0: 070 88 75 42 42 99 70 070 okay 070 triple 3 2 3 2 3 9 6 4 9 6 4 070 triple 3 2 3 9 6 4 tabi 070 88 74 75 42 99 olulo sodo prophet Olapade e ma pe won ni kete ta ba ti kuro lori eto yi la aro yi Shade Taiwo fe gba a fe gba number Shade Taiwo e ma binu oya e pe number fa won eyan
2: 080 52 52 26 6 5 2 5 0 080 52 52 26 26 5 2 5 0
0: 50.

0: ajengbo eyan yin pa be e ta ku sikan ni omolu abi n ma ta be se akoko wakati ke ninu wakati meta ta jo ma fi wa ni ale e ti ri opolopo e kokko e igba yen lemo ipe n ta n pe ni ife o kojo oju ta fi wo o kojo owo ta fi mu o kojo ero ta ma ni ka to bere e in to lagbara ju ibere lo o ni kan to n pe ni ife tola ni aladelaja loruko mi ye royin ni a o ko sere omo to so to n gbura ye a pere ire omoluabi wa ori yin o wa nbe be ni sola crest ni iyalegba e pe adebayo ti money lati yana fadepe academy ese gan ni o ye royin won jpa ya action po bi ogogo akopo efisi po omo ti won so ti won so ton apere omoluabi eh ya ese njare sola crest ajibola na soliu ola wale Zaruk, and welcome to the program, Sister Tolani. Thank you so much. Johnson di nobo ogun se itan awon ni e ka bo sori eto akotun isimi alayo toni o ma loud gidi gan ni o. Eh, of course, yes, now it's gonna to be loud. E ma foje Peter awon ni e ku ise takun takun. O wa aye ko ni teyin lagbara Olorun. Ami e ka le ma o iya dada lalubarike ka bo sori akotun eto isimi alayo. Bawo ni shoshi loni yi o adupe lowo eledura o olorun tun joba bo se ma njoba abi olaide omotosho won ni koni baje o ma'am happy sunday glory thank you afi suru ni olorun gba suru nikan ni afi suru suru nikan lo le se oya yin na je ka pade ni atayelu jara jopo facebook ni e ma ba mi like e ba mi love e ba mi share ni tona splash fm 105.5 Ibadan. Ebeni, eje ka sere be. Tori ba meji ko, on ti a npe ni ife yi, oto loju ta fi wo, oto lowo ta fi mu, oto ni ba se nse, oto ni bo se ye ka se. Kete ti mo wole awon eyan ton ti darapo mo mi ton ti like show mi na ni mafojo Peter, Daya Benjamin Kwaren, ati Ahmed Tayo Akogun Oluwabukola, Ideas, thank you. Oluwa Tosin Johnson Oduola, otojo meta o. Abdullahi Ahmed Johnson Dinobogun Seitan Abdul Mumin Ayide Tunde Ogunyemi Michael Bukumi Olutade Felix Olugbami wow longest time bro Olayiwola Solomon Abe Olayide Omotosho Adenike Ajiboye ese gan ni kete ti mo wole niyan awon yen not ti ba mi se kini won like won love Isola Crest Ajibola awon na ti pada won darapo mo won Clement Abiye awon na ti darapo mo wa o adupe ni owo Olorun awon na like beni won de love e se gan ni e ma lo si atajaro jopo Facebook e se wari e ni tona splash fm 105.5 Ibadan beni e je ki mete ta yen ko pe e like e love e de share comment yin e je ki yen ki o ma gbera ejo ma gbera osfem je oluwa femi sewa baba o awon na ti darapo mo wa edakun ejo wo jare oya eje ka jo rin ajo ohun ni ati ayelu jara lojopo ti facebook e wa pa sibe e duro sibe ka jo wa ka jo ma se ko le ba jora won kini nkan ta npe ni fe gangana isimi alayo ta leyin o ma yato die edi to ma fu yato die ni bipe e ri pe kini nkan to nlo abala je ka yanju e o wa nbe oko mi o fe mi oko mi o gbo mi a sere mode a sere pa a se gba a ma yanju yen kuro oko mi o wa responsible ko ntoju omo ko ntoju are ko ntoju gba a ma yanju yen na lale oni na ni yen wo sister tola tite mi o my own problem o oko mi ni o you don't know how to do that thing for me gan papapa e ma worry a ma so yen na ni ale a ma yanju e elobi na maso iyawo mi on disregard mi iyawo mi on disrespect mi iyawo mi ko ki ngboran ko wa submissive ko se kidi kan a ma yanju e lale yi ah sachi koko mi o je gbadun marriage mi o a ma yanju e lale yi iyo ko mi ni modelo mi ni afodelo mi ni ko je ki enjoy marriage mi anti tola I'm passing through hell a ma yanju e na ni o olorun gbo ko sibi to nlo joko si beyen ko sibi to nlo babe joko joko e sibe yen owo ati tola ko mi ni ko mo beye se ma npe ku romantic ko intimacy lare mi atoko mi ko mo bo se ma se birin jejeje ko mo bo se toju obirin stay there, that is your home, you build your home, yes, with all your strength. Gbogbo okun to ni no ma build ile e ri awon bricklayers na ma n ko ni eyin ori ba se ma se ni, you put yourself together, yeah, and make it work. Sure, ni Aziz. E man to ba gba la ma fun ni enikan ani lo fe nikan en to ba gba la ma fun ibi to ba lo o la ma lo te ri pe gere gege ngegere ko ti yeyin oda nbi ta de duro e je ki gbe yin lo si ipele akoko eyin na mo pe a ma parun se kembe on e mo ni ise pataki lati le je fun yin e ma ko rojo opo yi o e gbodo so mera roran orun ogbodo ti wa ba e ka ese yin so mi asi so wa nbi.
1: Splash FM 105.5.

mo ki gbogbo olugbọ mi jaki jado ni gbogbo bi ti e tin lanfani lati gbo mi gbogbo eyan omo Olorun happy happy happy Sunday mo ki yin tologun tologun mo ki yin teleso teleso mo ki yin loruko Jesu eni to ku to si jinde oh gbogbo eyan omo Olorun oh Sunday mi tunre o ikan ninu awon Sunday ta le fi si awewa oni ni 16/08/2026 ojo kerin din ni ogun osu elekejo odun 2026 mo ki eyan omo Olorun to logun to logun mo ki yin teleso teleso mo ni happy Sunday ni gbogbo bi ti e ba wa e ma bo ni bi pepe e ja lo dupe lowo baba mi baba re eni kan ni ta lo ndun pastor Dekunle Epaphras woli yin ni ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank ti Midway Market gba giti tun ni ilu Ibadan e dide gbogbo eyan omo Olorun ni ni Sunday Esa fun to se lana ni Saturday fun ti o se loni mummy e dide oni Sunday e ja lo si bi pepe engineer e jo mo ko lala

Nice. Gbogbo le bi nba yin Olorun mo je alai mori Abrahamu re je ni mi wo gbogbo awon mo re bi won se dide won kan wa bi pepe Aisha ba do bale loni Sunday but a dupe lowo re e ja jo ki hallelujah e ja jo yin e ja jo dupe lowo e you will just shout that hallelujah eni kan ni melo a ka hallelujah merin a si si ogo meji si ogbe oje mefa e ja ka hallelujah merin na ati ogo merin ki gbogbo oje mejo osu kejo lawa gbogbo eyan omo Olorun se le ki hallelujah nla merin oya hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo merin ogo ogo ogo ogo fun messiah ni gbogbo bi te ba tin gbo mi adua iran lowo la si ngba kọlọrun fun olomo alaanu omo to le ran olowo eje nse bayi omo meta ni olomo fun eda laye omo melo eyin mama le leleyi gbogbo church ni ogba meta yoku omo melo mo lolo won fuyan omo meta mama omo meta lo wa ti olorun le fuyan to ba ti le fun oni meji pelu ikan ti ma so to je leketa o ti bimo laye to ba wa bimo to ba bi eleketa ti mo so yi o ti bimo to ba bi omo awon ti mo so yi to ba ile bi eyo kan ti ma fi kun ta fe fi gbadua yi o ro mo bi enikan ni omo meta meji ni won ni osi keta omo yo ba lo so be bibeli o so be Olorun o so pe o si keta omo obodo ba won bi keta omo e so pe keta omo wa e fe mo loni ma so fun yin alakoko omo ti awon eyan bo ti won ba won bi laye o nlo omo birin omo obirin bayi to Olorun ba fun o lawon omo birin especially awon ito ba fine inu yo mo dun ai mo ya won ti an bi omo birin inu aye e mo mo je won tan yin je o omo birin o da o omo birin wulo gan praise the lord Now, ninu we Exodus chapter 2, e won ti Bibeli so ni verse 16. Bibeli so wipe inje alufa midiani only omo birin meje o nikan. Pastor ni alufa ni omo meje lo nikan ni. Ki won ma se awon won ma ran lowo ti won ba sise re. To lo n ba sanu e to ba bi omo birin to je omo birin. Olorun o ba n gbo what man can do, woman can do better. In topun le se obirin le se ju be lo so bo ba lomo birin yo to ara won okun kan ti won sa ni sa ti yawo won ba bobin won wa mo criticize se wo mo pe nu e lo ti donate eyin obirin ni ki se nu yawo e leyin obirin wa inu re leyin obirin wa and I mo kan mo kan o pe eyan ni mo bobin ja to ipo bobin omo elekeji lomo kunrin hallelujah o Allah won ti an bi omo okunrin to lo nfun ni omo okunrin gidi ti won si ngbadun omo eleketa ti eyan ogbodo mo ba won bi o ni omo alaanu ki mo pe e wa wo nkan o mo ra won ti an bi omo to po ti o ba laanu gbogbo eyin mama e gbadua nbi o oluwa lo so fun mi adua merin pere lo ni e gba so ti e ba si ti le gbadua merin yen o lo won ba yin fi ase si to ba bi omo kunrin to bi obirin to ba bi omo laanu o ro mo bi alawo ya ti o bi omo to mo po lowo won won bi omo won sabi amo gan sugbon won o sabi amo de bi omo laanu eni kan ni bo ni se bi omo laanu ikan ninu awon omo meji ninu awon omo meta ninu awon omo ni mo parada ti mo da laanu alawo ti o bi mo ti won bi alaanu mo ipupo won be legbe titi ni se ti won kigbe e jo ntori olohun e ba nwo wonje e jo ntori olohun e ba nwo wonje e jo ntori olohun se mo rowo nbe yen tori pe o bi mo ni ko bi alaanu e wo yin mama yi igbo ba di stage kan ko sagbara mo omo to mo je lo ma anu ko si ni omo alaanu le tori e lati nigeria lati america ko wa teba ti o ko wa joko ti o ani mi o ni gba ki ya o je ya mi ti yo ba ya je nkan ni o ya gbele se lu te le nki gbe na ni mo resign mo fe joko ti ya mi se wa ro ma laanu ta nso yi o le jobin o le jopin ma mo bo ya ya yi o ti sun wa bi omo alaanu ti won kigbe awon ko ni omo laye sugbon won ri omo laanu won ni mami e
wo ya kan nu awon ilere film mo sese ri ni yin mo bo ye ri mi omo ko re ko ba won bi omo eyo kan laye sugbon won ma laanu won ti dide fun ohun ti ya yen gan ni bayi opo je n to bi mo kan lo ah wa bi alaanu adua kan ti emi oluwa ni ke gba niyan baba adua kan ti emi oluwa ni ke gba ni e joko e meji gba o ni ko bi alaanu mo ti wa ninu church ti mo ti ri bi ti omo ti n gbadua ti mo n gbadua lo fun awon eyan te fi so eyin gba ta wadi efin ti mo pe si waju la discover mama pe omo yen lo fi yesu gun owo ko si sadede bi sogun owo won ni o ni condition o gbe sinu apo ohun omo le bi igba teyan ba hun olongo mo le ona to gba to fi paya ti ni ha sere nti o ba bi omo laanu sa o kan fi di jona ni anje mbi o gbogbo eyin da nwo mi se won lo ma laanu nu omo iya re ki so wo ke se gba teyan ba to lowo leyan to mo ma laanu o won lati keke lati ma ku si eni iwo to je wipe ni bi ti mama re wa ni sin amobe o le gbogun iya re gbari elomi o ti e le gbe ye jade oni ma mi wo to ti dabi akare ogun mama re o le fiyan eyin mama e gbadu olohun lo won gbo to ro se se ko je pe gbogbo awon omo re ika ni won o se se ko je pe gbogbo awon omo re won ofe mi re latun o se se ko je wipe won di panpa won si so mo dadi won won si fi ya di o but o ba gbadu ayi o ri kan ti o jade ani e mo e fi mo mi le e fi mo mi le mo ti ri omo to ja wo police station mo ti ri omo ti nwe lowo ti won pa iwo leye o didi okunrin agbalagba to sare jade ninu ile iwe laiwo pata igba ti ayi to bode bi iwere gbogbo awon ti an fe ba ye ija ho ni won sa ni ko si kankan to duro mo to wo ba won bi omo laanu mo be olohun ni pe jo mo kan fun mi lomo fun mi lomo laanu hallelujah o adua kan te fe gbare o won so fun yin omo keta se wa gbon kan mama po ran mo lo school o na gbogbo owo si o fi gbogbo owo ke o tumo si po ma anu ni eje so kan fun yin gan pupo nu omo te nawo si ju oni o wi ke die ju o lo bi je pa won iya kan iya ti an je loni o wa justify awon eto ye ko moju to eto laanu re esu koyin si ko ti o ran ma anu re ko ti o na nkan kan si ko ti o le nawo si ete ro bi oni jeyin ete poju si o ngan lo si laanu re o oni olo ti obo yo ni mo mi se di je yo tun fo gbo to ba tun lo to tun bo yo tun wa eyin kan be nbi omo to pe to se wahala si nje o lo ti bi owo kankan mo fe keyin ya ko fomi je gbadua loni o bi mo ni o ti bi laanu bo ki buru buru komo kenikan mo ni bo ti wule ko le to o ori ninu o awon opin lo gbowo ni lori to nawo si mo ri mama ti awon me tilekun mo ti o se ni kankan to bewu titi ya yen fi ra re ku e wo mo ta won mo ka yen se ni kete ti wo yaku bayi won hoda fun mo lu won hoda fun mo lu ni ki se bo ba to gbowo kale e mo kiyesi mo like iwasu yawo mi o ti da ju loni o ni eyin mama e bere lowo awon omo re omo mi ba nra fonu omo mi kan ba nra nkan bayi omo mi elubo mi tan omo mi ye kanu re ju be lo kan danwo bo yo bi omo laanu adua alakoko se fe gba ti enikan ba nbe to ye keyan mo kanu gbogbo eyin baba te wa nbi awon obinrin iya tin je obinrin po odo won le sugba wole so odo won ni olohun fi gbogbo ibinu yen si ogun ti obinrin nfa nti nbe lara won ti to won leru so to ba pade obinrin kan mo kanu won olobi je pe to bi ba ju oloju titi ti ba nbo awon okun o du won agbe anu nbe lara awon obinrin teyan bodo mo se nbe nbe ah okun ti ba wicked obinrin atubo tan ri o le da o pade obinrin o je o so pe ofe mo o pade obinrin o wicked bo olobinrin se wicked to kokoro lasan lo won mo gbogbo awon obinrin te wo ki lasan ni to ba ti mo ki ito je yawo e
otan en ton ki be ko da ko da iwo lo da ki lasan lo birin nilo to ba ti le mo ki re ti bo lori yo se elomi o le jo nje lasan kan ran je le elomi o fe ko kan pe la sake eko omo olokun esin o ma roju bo baku ori yo tan na le ni imi ti eko kan mu jade imi ko kan fo ra leyin imi ko kan ti mo ko ki se lasan o ti tan oni were o se so re to lo dun lo fe un bo ba bi were ti e na di ta lo ma laanu in to dun mi ni pe eto to nbu yen tori pe ko tete ro na lo o nsi la laanu re o ma laanu etete lo ngba mi o ma laanu eriwe ka ngba mi o ma laanu etete ri se ngba mi o ma laanu opo iketa omo to fun o on lo dabi eni pe won dina mo mo tete gbadua ko ma laanu yo so na lo gbogbo awon yoku ni an be nlo ebo gbogbo won won lo joko o ma laanu lo joko ti o tori po joko ti o o ki esi po ni ma gbe o oni nfa o oni fun olowo nje asiko o wa ngoju sawon ti ma wa lekan lari en ti o kan fun ni wa nta ani mai mi mo ti send ewo nje yin o ko se nkan kan e ki do na wo re me je ti soke gbogbo eyi de wa nbi gba le tori ojo ola wa ke baba fun mi lo ma laanu Jesu Oluwa wa bibi omo ko tumo si ke yan je won mo so yi ko mo re ba ko ti o be saanu bo won a si bi omo laanu kan wa a so iwo di ya re ani mo mi e fa won mo yin le se bi ke ti mo yo ni a si mo bo adua re lo gba loni adu ayan na meji lo pin si enawo wa ke baba bi o aisha to ba man to nse lo ta wa ni baba bi o fun mi lo ma laanu no.

akin pe e kaabo pada se kan ti omo loabe e kan ni splash be ni kan ni atata ni e kan ni to nsa won lolufe je to nti je nitori pe on to po gegede o na la ko wa ni ale fanfani eyin ati awa na o ye ma lo si atelujara ni agbaye lo se awari wa loju opo ti Facebook e ro mo ito na splash fm 105.5 Ibadan e like e love e share comment yin e je ki o ma gbera Sarifat funke assist won ni arewa mi apeto olorun aba wa to e kale o e ku eto simi alaye ti oni o e se gan osfem je oluwa fe mi won ni e ku eto e ma foje pizza won ni osplash ju koni baje lase iledu mare e seun gan awon eyan ton like ton de love e mo se wole sereto aki commissioner wa fun oro to ni nse pelu asha ni ipinle oyo ati emi ajua fe adupe ni owo yin gan ni honorable wasiu olatibosun ese gan ni god bless you sir michael oluwasogun olatibosun e ti lo waju opa itun peter sogeyinbo egeyinbo oyinbo egeyinbo ege oruko yin yen o oduro tan Olabashiru adupe ni owo yin Osfem je Oluwa Femi Clements Abiye adupe ni owo ti yin o Abiye lomo mi Ahmed Tayo adupe ni owo yin Akogun Oluwa Bukola Idiat thank you Oluwa Tomisin Johnson Oduola Abdullahi Ahmed Johnson Dinobogun Seitan Abdulmamin Ayinde Tunde Ogunyemi Imafojo Peter Michael Bokumi Olutade Felix Olugbami Olaiwola Solomon Abe Olaide Omotosho ati opolopo awon eyan na se be to like ton de love adupe ni owo yin oda e je kin tese ti gbo yin boya leyin mo wi pe ajo eleyi ton ri si oro to ni se pelu asa asa wa ni ati ise wa ni ati rin ajo fe ni ipinle Oyo won se agbekale be ni orin ti akomona won e je mo pe ti abanika ko e je kin kan ka fun yin ni orin akomona asa yoruba e ri pe akoko ru enu ise to juse lo ni awon ogbon ati oye be ko lo njo ko tubo ma ba ni fi jinke honorable wasiu olatibosun won ni omo yoruba ni mi be ni asa ni akomona omo to ba so asa iran re nu apeya ni o so ko o wuyi pupo o tora legberun oke isese yoruba ko le parun aye lasa yoruba won a fi chorus oni chorus sibe o wuyi pupo egbe laroge eje ka pawopo ka jo gbe laroge asa esin ati ise yoruba eje ka pawopo kajo gbe laruge stanza 2 be ni won ni orisun wa ni isese wa ni asa wa ni ise wa ni o di amuyangun atata ipo yowu kin le wa laye won ma je oni won ni won ni je ki asa ati isese di meri lodo ti mi e tun wa pada sori chorus yen na wi pe o wuye popo ta mo si egbe niyan o wuye popo egbe laruge eje ka pawopo ka jo gbe laruge asa esin ati ise yoruba eje ka pawopo ka jo gbe laruge now stanza 3 eketa niyan won ni asa isese koni parun nigba temi koni parun loju mi ko ma ni parun lola adeda aseda o ati gbogbo otaleru gba irun mole won yi o ma ti mi leyin ni egbe yen na e tun wa pada lori gbe wi pe o wuye popo egbe laruge eje ka pawopo ka jo gbe laruge asa esin ati ise yoruba eje ka pawopo ka jo gbe laruge wow cultural anthem wow akomona asa ti yoruba nu eku ise ita olagbara gogoji ewe ni e je lo mo kan be
ba ni akorin ti ba toyonbi elomi omo ka ko ti gbogbo re na na elomi omo ti nigeria ta sa ni o tun se fun wa yin e ri pe emo kan nbe kolorun ki o san wa iyan o je gege bi o ti ni ohun o je awo gedengbe nu bi a ba ni pe ka so igbeyawo irin ajo ife oni be eyan se le rin oni bi eyan se ma nto oni bi eyan se ma nse se ri nkan ti a pe ni ife yi o le dandan na a wa nbi kan ju bi kan lo o le japodo okun ni bomi odo obirin ni bomi o ma po ni ibi kan ju kini o je ibi kan lo sugbon ibi to ba wu ko po si eni yen na ma mo pe ha kini yi o da podo mi ni kini po si en to de wa ke lodo ti eni mo pe ah kini yi o to nkan lodo mi e je ka ma try lati le se kini lati le adjust ka o pe onu kini o je kemi na tun increase e let me just put more effort let me just put more strength to this so to make it work so tabati le ri awon nkan yi ta sise lori e o ma ran relationship lowo o ma ran marriage wa lowo oda ba le le kan na wa ba mi ma se oju opo ni aipe ko to di pe a ma tese waju nigba ton wa so fun mo ni ki n woru nkan bayi oko fe ni suloka ni o won de jo ngbe e je mo pe obirin o sa bi amo omo kini omo keje omo kan ai ko mo fo lomo omo pe bi marun mefa nile nkan yi oko e sa ngbiyanju o sa ngbiyanju o sa ngbiyanju o sa ngbe npo ya lo ko so fun yi pe wo a dupe lo olohun o olohun ti ra ile kekere fun wa o ka ma fi gbogbo owo wa jeun mo ti gbiyanju tori atan mo na ni o mo ti ra ile ah inu e dedun wa olohun seun olohun e seun e mo nkan be yen won ni afi biri pon ti nkan ti ise le ba nlo nbo mi elomi gbagbon pa pe ka fun oro ara ka sa ma se won sa nse firi gangan ni jokan won sa dede ni oko ba dele ko ba iyawo enu ile ah kin lo sele ile se gba yawo bayi se ya lamorin ti lo ni nigba ti o wo gbogbo inu ile o di laalo laalo ko ri nkan kan nbe mo ah ah ko gbodo ri be arakunrin na ba gbera won ba lo si ile ti baba arabirin yi ko tori pe baba e lowo oko le to po dada debi pe ogun won ti an pin omo kokan yara merin shop kan lo kan omo kokan o si fun awon ebi na ti won se ri pe owo nbe nle nigba ti arakunrin yo de won idaji ku to hai idaji din kan bi ago merin la won ti jide be nigba ta won o de be bayi tan tan kan le kun kan le kan le kan ta niyan won na so kankan ani ta ni se ta ni won na so kankan ibinu to fi shile kun bayi awon wole mo la ni o won ni se la won bokun lori bede nbe ti won de wan se kurumu jeje iyawo ile to ka peru ko lodo oko lana won bokun nbe la ro ti jan ti kuruju kurumu jeje mojumo won ni ba se de be bayi tan ba na ni pe ah iwo won ni pati yawo yen ma so pe kilo won bi kilo wa bi se mi o ti sa fun eto ni mo ti sa fun eto la se ju ni e wa wa la se ju o mo ti sa fun eto na o se nu ile ni mo gbe wa ni se mi to ni mo se kuro nu ile abi se won lo to ni bi ni ah won ni yen na wa o pe tan ba fe claim right nbi ba yi o arabirin ya tokunrin le pawo po ti won pa un danu o won na ba lo da mo ni bo se sa kuro niyan na ba gba le lo ni gbon gba le lo wala yen ni ba gbe ya ma bo awon omo mo pe won ah e bo lati wa se so pe kin lo sele se gbogbo mo gba mo wa fe ni so wa okay e mo ba ko mo do e ba nko mo mi gba so pe ko si wala wa kan mo re ka to wo ka to wi o arabirin ba mu we ipejo wa to mo pe olejo ile ejo pe won o se mo won na de lo ile ejo won ni gba tan de ile ejo ni an sa be adajo pe dapun oluwa mi e fun na mo mi o e fun na mo mi mo le toju omo mi ejo esanu mi o e mo je ki ya o je mi gbe mo jaye mi o ba je o won ni olodun si seun adajo yen o si ko mo merin fa won tan jokunrin o fun iyawo yen ni omo eyo kan now e ma gbo dada o se ngbo o leyin igba ti arakunrin idele won ni awon ba eyin okunrin te duro te je akikanju be ah e je won omo o awon obi na te duro tan ta je akikanju a je won omo atọkan atobirin gbogbo ala ma jẹun ọmọ ṣugbọn to yeyin bayi won ni ngba tan se eyan tan an ba to ko ebomi an to gbe loloke ah narabirin ba tun pada pe kini kan o n fe pada ni won na ah o fe pada to gbe mi lo ile ejo ti eyan to ma n pada aru e ni now won ni ti won ba wa je bi ki n so fa won won na so fara birin yen pe inu ile yi o le fe gbe ile le nbe lojo kan mi o ni gba o won ni gbọ mo ṣègbéyàwó tọ mi fẹ ṣe marriage ni arábìnrin yìí
ngba marriage ti kola o ba lo ko moto awon ero awon ore re o ti ready e ore ran ora gbogbe ora rice ororo ti won fi adana pe a fe lo sun be mojumo ola bi be ko tori pe ko si le oko to to bi mo meji si yen won si nbe mo won ni ngba to de bayi toko to ke lo sele nbi ebi le omo mi ni en sa wa se to mo mo de le ni ola ni wedding omo won na ni ese ngan ni ese mama ese me ese nku la la la boy e ba ni te control you ton e kwada bi e ti nbo eyin te tele e ni binu ko sa yen bi ko le sun bi o won ni gbogbo e ba dojuru e jo e se kini ko na so pe laye laye be ba ko si tele fi be mi ni gbo ko ni fi egbe kan le nbi bayi won ni gbogbo on to tele wa na ma paru pe e jo n toro olohun e saanu e mo wo yen e saanu e mo ana na wo awon ma wo se iya tan je yen ni o to kan wo ni awon wo e ma so fun pe ki ma wo yen e ma lo ko le sun bi ni bi to fi le yen pe ti o mo bi mo se mo bi ni o mo fa ma le mo toju omo a tun ade wa sun bi ko le aro la ni o mo bo o wa soju si omo o ma di laaro la gbogbo awon ko aye raye to ko seyin tan tetele e ma bo laaro la won lo dun o dun gidigan won ni won so pon le po pe da kun sa won le niyan ni edakun sarakunrin ile se won le o tun nikan ti ma fun yin ni first note arabirin wa yi ke gbo se rin ta mi sarawo marriage po gidigan ni ko lo mo je ka para wa tan olohun gbo olohun to da wa ko ni je ka para wa danu tan kini nkan ti mo so nipa epo olohun to da wa ko ni je ka para wa danu tan se ri ta ba gbo awon isele to nsele selo mi e ma wo wi pe se o le sele se o se se kiru e sele abi asodun asodun ko o ade agbo williams e se goni femi oro wale e se onseun adupe ni owo yin e se goni e se o eyitola kodre adupe ni owo yin e se goni eyin na ma lo si atari jara ni agbaye ojopo facebook e lo se awari e ni tona splash fm 105.5 Ibadan e like and love be ni ke de ba ni share comment yin e je ke o ma gbera so ti yin baye anti tola ni e ko abo si ori eto esimi alayo ni a o ma se o ade agbo williams olawale lati alabata money ya ibadan lati excellence men association thank you welcome to the program sister tolani eshe koni baje ma'am happy sunday thank you eyin e se kini e je kin ri owo yin ni ati ayelujara egbo iru okunrin yen so ni aseju sugbon mo fe ka egbo ile na kun ni o e le ba mi gba e le so ni pato so buru ko buru oluso paul ko wa se wa dada omo baba nga gbajumo se wa dada o olarun waju je le lat olajumo ke Emma Fojo Peter Johnson de Nobogun se itan beni aran ni yaya afaro ra ke o yaya beni Alhaji Ajuwon Adekunle adupe ni owo yin se ri n ta fi se ra wa nu relationship po gidigan o ki mo so wi popo e o oni pe elo mi o ti wa depressed kilofa e dan ko dunnu ni okan yin o munu edun iyawo o munu edun eni to so oro yi fun mi tin ba so ilu ti en ti wa ba mi ni badan bi fun yin aya yin ma ja e jo okun to duro to tojo omo be sa ma se pe ko gbianju ni se ko gbianju a gbianju ha ko da arakunrin nigba to n tun gbianju pe ko n fe yawo tohun to n fe omo kekere to n si banile

Cherry, tabi ṣugbọn o si mo mọ pe gbadun eto ni ale ko so meji ju pe n tan pe ni igbeyawo oni se pelu awa mejeji enikan o le doriro a jo ma ronu yen a jo joko a di jo pe ye je arin bayi eje ase bayi eje ato bayi eje arin bayi igba yen lo to je pe ani nkan kan to ni tumo tumo si pe an sa ire ije yen fun aseyori kan soso ni te ba wo ewe numero yen numbers 2323 oni to to ko si faya si jacobu be ni ko si afose si israeli ni isisiyin ni a o ma wi ni si jacobu ati ni si israeli on si olorun ti se a le so ninu aye wa ngba tawon eyan to nwo marriage wa to won relationship wa tan ba won ni yes olorun benu marriage ele e ri pori awon ile ipe ni eyin na e wo marriage won iberu ma wa nto to ija ma sele Mr. Correll o wa bene misunderstanding ma wa a trading gba mi yo tun wa e mo gbagbe wi oni wasu yen oni on gbogbo ni igba ti akoko nbe fun asiko fiferan asiko ife nbe asiko ikojura nbe bene asiko taro le kokoko nbe asiko ti o tera nbe gbogbo awon nkan yi lo je pe ko le se ala isele sugbon olodun je olotito soro e so nitori na in ta pe ni igbeyawo I love you nje ba ti just soro yen I love you babe ewe ti wonu covenant yen niyan e n ba dale to se yamayama to je bi olodun ba won wi ni tori pe olodun lo ni marriage on lo gbe kale e ri pe akoko ise ti jesu ko se laye ibi igbeyawo galili ni o omi di odi oti wine kilo fa ko je ko jo ti won ko ni lo ko fe ko jo ti won so e de roko mi iyawo eni o me sesinki e ri iyawo mi na oko eni o mo sesinki akan so lori re wa ni a olori kori mo ni won so ko wa nu abadan wo era yin le ndoju ti oye ni o ti iye yin de be ni tori pe bi te ba je deun awon yen gba won ba tuntun so leyin yin won o to ba je koja be se wa ran kan be abani je lawon o bẹẹni aṣeyọri marriage yin ibanujẹ ti an lo jẹ ẹyin e mọ woru ibẹ yẹn in te mọ ka fun won oni jeremiah ori kẹwa ẹsẹ kẹwa kini nkan to de nbẹ oni ṣugbọn oluwa ọlọrun otito ni oni ọlọrun alaye ati ọba ayeraye aye yo wa riri nigba ti o ba binu orilede ki yo le dro ni ibinu re oni bayi ni ẹyin yo wi fun won wi pe awon ọlọrun ti ko da ọrun ohun aye awon na ni yo ṣegbe loju aye ati labi orun won yi so iyen ni ajo mo ye won eni ti o fun yi sinu marriage to ni marriage yan da re wa nberu kiri no e ka be yen fun won Jeremiah 10:10 o ni yen adetika number 23:23 pa ba bari e te ba fe se tan e mo ka ben e mo ka Psalm 112 the last verse yen to so na ni o ni skesi imawun eniyan buburu yo si di asan so lori marriage yin lori relationship yin ko si ni en to sumo yin gan le duro ko je pe lo fe ja yin logun sugbon ngba ti olorun be nipa ti wa ta ni yo doju ija ko wa oro olorun lo so be so nitori na e je ka mu odi yen ka di mu dada igbeyawo yen na ni pataki gun leti mo nso npe yen e ri pe di mu e ri pe ko towo yin baje be ni ko gbodo towo mi baje be ni o gbodo towo ti e na baje eyun baun okan ni awo gedengbe ojo mejo eja mo pade ni akotun eto wa isinmi alayo ikanna mo lu abi ona ni anpe bi splash 105.5 Ibadan egbadun epo abi atayilu jara nbe nbe ejo bile ba mo e mo ba npin ni mo ba fere njogi e mo pe a wa nse pe ni e ja lo ka lo gbo awon ijo awon ijo awon awon ya gbagbagba ko se wa ni lo mi ri oh my god landa Bàbá Ọ̀làndú ọ̀wọ̀ orin wọn kún mi báyìí lálẹ́ rẹ̀ gẹ̀dẹ̀ ni ètò ìgbéyàwó láyé irọ́ ibi tí mo fẹ́ lọ yẹn mo fẹ́ lọ sí mama tí yín náà ni kọ́ lọ ń ṣàánú mi ẹlẹ́dàá yín ò dì fún mi ń bò mí ajé ń gbọ́ ẹlẹ́dàá yín á dì fún mi ní ìbò.

nbi to ba ko se lodo eni kokan wa ja se be ka ma se awon atunse yen were were tori pe aboro bayi la so fomo luabi to ba denu e o di dandan ko se be ko di odidi ni eyin olojo bi ana kin pe ko rire ojo bi eyin to je po ni gan lojo bi akin pe ko rire ojo bi ago mesan lohuro yin emi ati la ma pade lori akotun itoyin to wa ati fun tedorin baba legba ati ya legba le pade ngba na oke olumo lemi omo gbabo nbadan baba legba wo ba fe ko lo re gbo ba nto ko wole wa a sa pade ndi agbara isa momo ba pade lapata ngba bede felele dandan ni ka pade ọpẹ pataki lọwọ amoju ero mi ademola assis ti gbogbo eyan mo si assis so o duro tan ni o eri pokorodo osise takun takun ọpẹ pataki lọwọ awọn akọse mo sele ka eto abuwa lati enu loro pata awọn na sere be won se ohun to ye ki won se gege bi akọse mo se won duro tan yoyan be ni ọpẹ pataki lati enu loro to fi di oke patapata nibi ti agbara eleyi to lo re sengere si ni kanin ti omoluabi akiyin o lase lowo olohun oba anfin dan loju ni pe awon eto wa lolokan ojo kan yo mo gori agbagbe ni sisentele e gbodo yin kuro nbe gbe si

ba jo gba mi liki yen je ki mi leki yen ko ma sere be ko ma te si waju ni ko ma kerubu kerubu ko ma ho ya ya ya ife yen o gbodo do be ife yen o gbodo lo ku ba meji ko e je ka ma ni akoyawo inu ilana fe ti abajo ni giri o si be nikan lo won se ru bayi won na se wuya be ni pe ile yi bujoko mi ni ile oko mi ni ile omo mi ni ile ara mi ni aye ara mi ni ma gba enikeni laye lati aje gabale aye e lori di won na pase gege bi alase o ma alase ni o mo beru bo tin wo kere omo 08074805574 opo pataki lowo elder agbola adeyemi lati ipinle ondo gbogbo eyin eyan wa pata baba wo mo kure adupe lowo yin baba wa na awon na oluwa dami lare lati ile olominira ni je adupe lowo yin o ojogbon adebisi lati elegesi lohun adupe ni owo yin titi ojo mejo ta mo pade lori akotun eto yin eto wa esimi alayo ke wa lalafia etoju ara yin etoju omo etoju aya iyawo fi ole o obere omo oko fi ole o obere omo ngbo ma dojo kan ibere omo yin o je yin lokan egbe gbese to ba ye ke egbe etoju omo ajere omo lase lowo eledua gbogbo bi to se gburugburu ewo eje ka na suru se to ba di ni ose to nbo akotun na ni a to gbe wa fun yin ago mesan laaro ite fun tedo royin titi igba na tola ni alade laja lo ko mi ye royin ni awoko sere omo ton so ton so ton gura ye apere ire omo lu abi 1 ori yin o wa nbe rosni wa ni le agbara be ni ade asavo na se be otakuli agbara nbi ajo se be ayipo gbogbo e o duro digbi fun igbaladun yin titi ojo mejo love you all bye for now.